Bien amigos, yung kasiya kalabos ya titlang, nakanata ka chiwat sumam kaura kilakik, kas nahnila, syok ul chikibikin sumam kaura programasyon. Karagar, sing kaura kik amigos, sing kaura kik fieles oyentes, es chalal iskolap tak iwuchuch, ni kasiya kalabos ya titlang. Karagar nakbusak sabkin kaura ka programasyon, sing kaura kik, ya nakanata ka panachawa, el aniversario.